0: Dahating pelapan pisan wiyak tide mangebakti eh
1: mangargeri sire sa

Raris ngaturang pangebakti dahat pranami wiyak timajeng ring ide batare.

Di subane arte punika temu kang ni makin sina pajang si demu punin kame punika kas